0: That was Harry Styles with Sign of the Times. Meron ka bang sariling Sign of the Times mo? Parin Benjamin. Nalam mo, malapit na katapusan.
1: Ang paghuho ko may nalalapit na. Pang-ilang days na ba tayo?
0: Pang-walo?
1: Ano
0: ba tinatanong mong day?
1: Kasi sabi 90 days daw eh. So, ang paghuho ko, malalaman natin kung ano ang judgment, di ba? Pagkatapos
0: paghuhukom na ang impeachment.
1: Yeah.
0: Okay. Ako naman, katapusan ng mundo kasi lumulubog na naman tayo sa mga baha-baha eh.
1: Ay, naku diba?
0: Po. Ito na ba yun? Diba?
1: Ito na yung mahiya naman kayo.
0: Nakakainis eh. Isipin mo, again, sabi ko nga kanina, not to blame, you know, the local government units. Somehow, sabi ko nga, tayong mga ordinaryong tao, minsan meron din tayong kasalanan, tapon-tapon ng basura kung saan. Lutang-lutang, kita mo ebidensya, nakakadiri!
1: Tama.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Kamu nga dito, dito bandang, sa bandang Balibago, ano, alapit na lang ng Abakan, ng bridge, na pwedeng
1: dumaan ang
0: tubig. Pero hindi eh. Diba? Na dati hindi naman lumulubog dyan eh. Tapos makita mo lumulutang-lutang, diba?
1: Grabe. Because of inefficient drainage system na andyan naman,
0: pwedeng inefficient, naman, pwedeng kaso, so much garbage talaga na. Kasi pwede mong i-clearing, ilinisin yan eh.
1: Aha.
0: Pero kung babarahin niya ng mga basura na maaaring tinapon dito or dumaloy mula sa ibang parte ng lalawigan, diba?
1: Tama, tama.
0: Pwede kasing not necessarily mga Angelenos ang nagtapon. Pwedeng taga ibang lugar eh. Diba?
1: Pwede,
0: tapos
1: pwede yan,
0: inanod
1: pwede.
0: Dito eh, diba? So it's a effort nating lahat, hindi lang sa LGU.
1: Oo.
0: Diba? Huwag natin lagi isisi sa local government.
1: Gobyerno naman may kasalanan yan, KG boy. But tama, no? Kung tayo ay magiging madisiplina sa pagtatapon ng ating mga basura, no? Yung pinakamaliit na balat ng candy...
0: Ako pet peeve ko 'yun pag nakikita ko sa daan tapos isang kamay na maliit pa ang nagtatapon ng basura.
1: Oh.
0: 'Di ba? Na malamang sa malamang tinuro din ng magulang
1: or nakita niya.
0: Nakita niya at ginaya ng bata. Nakakapiko ng ganun.
1: Alam mo ba ina-advise ko 'yun KJ boy na
0: magtapon ng basura.
1: Na ibulsa natin yung maliliit na balat ng candy natin. Kasi over time it builds a habit. Eh.
0: Correct.
1: Over time, no, siguro.
0: Mag-uumpisa sa maliit, 'di ba? Hanggang sa pag ano, lumaki yan, 'di ba?
1: Tsaka inspire other people, no? Dahil siguro hindi ganun nakatahi sa pag-iisip natin mga Pilipino ang consequence kapag nagtatapon tayo ng basura sa kung saan-saan. I encourage my friends every time. For example, kumain kami sa labas or sa sari-sari store ng chichirya. Tapos gusto nila magtapon ng kalat kung saan-saan. Ako yung naging parang kontrabida in a fun way na, ano ka ba namamatay ang mga turtles? Alam mo ba may microplastic ang tiyan ng mga whales ngayon?
0: Nakakapag-abag naman talaga. Napaka-cute tapos biglang nakasaksak na straw sa ilong nila.
1: You can talk to your friends and to other people na you know, encourage them na, alam mo ba, pag yung basurang tinapon mo, magbabarayan sa drainage at magkukos ng baha.
0: Correct.
1: Nakakalungkot kasi ang taas-taas ng Angeles City and Balibago and we have the Abakan River, di ba? In between na sa gitna mismo, sa
0: correct.
1: Sentro mismo ng lalawigan ng Angeles.
0: Correct.
1: So nakakapagtaka lang na bakit ganun yung nangyari. So ang pinaka...
0: Same with San Fernando, yung mga lugar na natin hindi binabangay, binabahat eh.
1: Ang pinaka madaling tignan na dahilan is inproficient waterway system kasi... malamang sumalamang barado.
0: Hindi, flood control talaga yan. Pag-usapan ang flood control. Hanapin na si Tito Saldi.
1: Oo, yung mga nakikinig dyan sa mga Santol Makabebe. Yan. Meron din silang flood control project dyan, KG boy. Pero baha sila kahapon.
0: Ako po.
1: Ang tubig ay hanggang sala.
0: Ganyan.
1: Huh? Oo, ganyan ang baha. Parang mayroong ano eh, parang may resort sa gitna ng street nila.
0: Wow. Oh my gosh. Osha. O mga ka-vibes, susunod na programa.
1: Brunch takes, mga ka-vibes. Pag-aaralan natin ngayon ha, kung paano ba nagsishift ang mga content o mga uri ng content na kinukonsume natin noon sa kinukonsume natin ngayon.
0: Yan ano yung content na kinukonsume natin pero hindi man tayo nabubusog. Diba? Kaya kayo ingat-ingat kayo sa content na kinukonsume ninyo. Marami dyan, junk. Diba kamukha sa pagkain, walang sustansya bagkus nakakaperwisyo pa sa ating pag-iisip.
1: Diba? Abangan niyo po yan.
0: O siya.
1: Sa aking programang Brunch Shakes.
0: Abangan po ninyo ang topic ni DJ Benjamin. Pwede niyo rin po siyang abangan mismo. Abangan sa baba. O siya mga ka-vibes. This has been KG Boy saying thank you guys and God bless. God is great. All glory and honor. The best ka talaga, Lord. Leaving with our Bible passage for today. Ito po ay galing sa Matthew chapter 6 verse 25. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Sa Tagalog, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kaya'y tungkol sa susuutin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Kaya'ng Kapampangan, inya sasabihan ko kaya kayo, eh kayo pa'y guluisip tungkol King Bieyo. Nung nanong kanan yu at inuman o tungkol king katawan yu, nung nanuing isulod yu. Mga ka-vibes, kita kits tayo tomorrow. Dito lang sa Ragisang The Morning Roundabout. GV99.1 at GVM792. Naglilingkod sa bayan. Ako po si KG Boy. Bye guys. God bless. Love you. 903. Time check brought to you by Pag-ibig Fund.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga ka-vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
6: Eh ako ni agyong gawan ita.
5: At tuna, in return of the kamba, binat niya po tang ating lagnat, sakit ning ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexido
7: Forte! Mas bilis banat kesa kang apat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
12: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
13: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. I'm set up.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Mga idol, Team Discarte. Ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo mayyari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may dinan chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexadol Forte is my Discarte. Para king binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte para king binat, lagnat, sakit buntok ampong sakit ng katawan. Yan yung peka mabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexadol Forte in Discarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.

binabasa mo. Kakampi ko lang sarili ko, walang pake sa kritiko. Kakampi ko lang sarili ko, walang pake sa kritiko.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan!
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
10: Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibe.
15: Huwag ka pong maniwala dyan.
14: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time. Your voice matters. What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mga halagang bagay.
16: Any objection?
14: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
15: Oy, wait ha.
14: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up. Walang take-out.
17: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
18: Eh ako niyag yung gawa nita.
17: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
19: Mas bilis banat kesa kayang apat.
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
22: Para ka ring supermom o busy working woman na kaudokayod kalupa ko, puta, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na. Kaya makiramdam ka pasis. Aliya basta-basta ordinaryong multivitamins ing sagutkin. Puta, iron deficiency anemia na yan. Emu pabo rin may taulika, karing peka masantinga moments king bie. Pilyan me ing hemorrhoid. FA, uling atin niyang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010, istong sapat a kombinasyon ng iron, folic acid, at vitamin B complex, asakto king, dayang Pinoy, at sasaup, bang mibalik ing kekang sikan, at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh ing kekayong full potential, at pati ing kekayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhoid FA na, ing blood vitamin na sasaup, makaiwas king lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxine, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of hemorrhoid FA. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Dati, hanggang upa lang ang kaya namin. Buwan-buwan na bayad para sa bahay na di naman sa akin nakapangalan. Pero dahil sa tulong ng gobyerno at Pag-ibig Fund, ang dream kong sariling bahay maaabot na sa abot kayang buwan ng hulog. Ngayon, may disente na kaming bahay ng mga anak ko. Buwan-buwan pa rin ang bayaran. Pero sa akin na mapapangalan. Kaya apply na sa 4PH dahil ang susunod mong lipat sa sariling bahay mo na.
24: Magpa-member na sa Pag-ibig Fund at makipag-ugnayan sa inyong LGU para sa karagdagang detalye.
25: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
26: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991. Or download the MixLR app and search for GB99.1. 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
27: Happy 42 together years!
26: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
27: GB99.1.
26: Will make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
27: This is your number one good vibe station, GB99.1.
14: This song is brought to you by Solmilks Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: OPM Topic Music from written by Nick Makino, collaboration with the Flow G. Title, We Made It. Para sa lahat ng mga ka-vibes natin na started from the bottom, now we're here. Yan. Sa lahat ng sumikap, di ba? Eh, deserve nyo po yan. Basta po ang pera na o ang tagumpay na tinatamasa nyo po ay galing sa sarili nyong hirap, walang problema yan. Ang problema pag galing sa kaban ng bayan, di ba? 10:14 time all over the Philippines. Today we're talking about the type of content that we consume. Yung mga uri ng mga pinapanood natin sa social media. Ano bang type ng videos ang pinapanood mo, ka-vibes? No? 3, 4! O, napag-uusapan natin ito matapos pag-usapan sa internet ang pagtanggap ng award ni Miss Ivana Alawi at ni Miss Cara David sa kaparehong prestihiyosong award ng FAMAS na 2, 3, 4! Award for Public Service. Best host pa yan. Best host for public service. Nag-tie sila dyan, no? At nag-react yung mga ka-vibes natin online kasi bakit daw parang pinagmamatch yung public service ni Ivan Alawi at ni Cara David. And dapat daw, magkaiba daw ang kategory nito. According to some, no, there are some who are giving support or expressing their support to Ivana Alawi. There are some who are expressing their support to Miss Cara David. But to be honest, Cara and Ivana Alawi seems okay. They don't have any arguments about it. Okay sila, masaya sila sa natanggap na award. And no hard feelings na naghati sila. No? But then again, this is a reflection to our behavior. Kung ano ba yung pinapanood natin. Kasi yung FAMAS, nag-react lang naman yan kung ano ang content na pinapanood ng mga tao. So, I think itong award na ibinigay kay Ivana Alawi at kay Cara David, it says more or this means more about us than them. Parang mas marami ang implication sa ating mga manonood kaysa sa mga tumanggap na mga award. No? Kasi tayo ang nanonood eh. No? So para sa ating services question for today, ano ba talagang gusto nating panoorin? Ikaw ka-vibes, ano ba ang inyong favorite content na kinoconsume? Ano? And by vlog, docu. And there's nothing wrong about saying the truth, okay? I watch vlogs, I watch entertainment. Sa aking YouTube, punong-puno yan ng balita because of the nature of my work. I am a radio broadcaster. I also watch documentaries. I also watch vlogs.
1: 1, 2, 3, 4!
0: Well, the controversy isn't just about an award, no? Na ibinigay sa kanila. It's a reminder that entertainment content often gets millions of views, while documentaries and investigative journalism usually reach a much smaller audience. Ay, nakakalungkot. Bian Carlo sending us a message via Facebook. Happy, happy listening. Award lang ang issue pa. Kasalanan ng nagbigay ng award dyan. Hindi nag-iisip. Inawa yung award giving body. Alam naman na kada Mimi, yamo tao issue na minumyamo. Ha? O kada issue may post. American Express. O, iba-iba nga naman ang opinion ng mga ka-vibes.

Mamaya magtatawag tayo ng mga studio audience, ha. We will ask their opinions. Itong ating mga reliable studio audience. But kayo ka vibes, ano ba yung mga uri ng mga Howie T? Ano ba yung uri ng mga content na pinapanood nyo ka vibes? No? Ano kayang klaseng behavior we Filipinos have over the internet? Shoutouts to Z Miranda sending us a message on our Facebook page. Hinahanap niyo si DJ Nice. No? Hello sa mga friends ko sa friendship gagalo kayo mga dude. And hello sa mama ko na guro masipag. Hatid ko muna siya sa traffic. Oh, hatid ko muna siya sa Hensonville traffic, DJ. Ganito rush hour talaga, Miranda, Z. Medyo maraming tao sa labas. MC Gale, DJ Manal Vega ba impeachment ng VP, DJ Benjamin? Napanood mo ba si Matibag? Pero ang totoo, boring na ang impeachment. Nanonood pa rin ako, no, just to be informed. But I try to be objective as possible. Nakikita ko kung ano yung mga gustong gawin ng mga senator judge. And this is my opinion. Maraming senator judge sa... I will not say their names, but there are a lot of them. 24 lang yan, ha? Meron sa minorya, meron sa mayorya na ginagamit itong impeachment for some other purpose, no? Pero nakatutok pa rin ako kay MCK, no? Pinapanood ko pa rin. Napanood ko yung interview kay Director Matibag, no? Pinapanood ko mga Kapampangan vloggers, pero hindi lahat Kapampangan may food, may travel din, no? So, semi-informative pa rin, no, Onyeng. Si Onyeng daw yan ang mga pinapanood niya. Ako, from time to time, I watch documentaries. And on streaming platforms, so nanonood ako ng mga crime docu. Kung paano nasold, paano nagsimula, how criminal mind works. Yun yung mga napapanood ko pa madalas. No? I don't know why the netizens are making a big fuss about this issue of Ivana Alawi and Cara David. Shoutouts to my dear friend Chard, nakikinig yan. White Knife, and happy listening sa'yo, kapapad. Ito gumagawa rin to ng content, eh. Shoutouts din sa mga nakikinig dyan sa Porak. Happy listening kay Gretchen, na ating avid listener. Duyaw family sa Talkwing. Happy listening.

Isa sa mga reflection natin yan, ka-vibes, no? Hindi natin masisisi ang famas. Hindi natin masisisi si Carl David, si Ivana Alawi. Ang feeling ko, ang reflection ng award na yan is more sa atin, ano? Kung ano yung mga type ng content na pinapanood natin. So, if we don't like the result, why Ivana Alawi won or why Ivana Alawi tied with Cara David as being the best host for public service, well, congratulations sa dalawa. Ikaw, paano ka mananalo ng award? Eh, wala ka namang ibang ginawa kundi magmura na lang sa mga political post ng ng mga content ng mga politiko na yan. Eh. Oh, by the way, if you have any music requests and greetings, my playlist is almost empty. Send them my way, okay? Kung meron kang LSS na gusto mong ipagbag, padala mo sa akin, text mo ako sa 0908-516-4466. Or pwede mo ako i-message sa ating Facebook page. Simply search GV991 on your Facebook search bar. Let's read some of your messages from our text lines. Good morning, DJ Benjamin. Happy Wednesday. Yan ang pabate. Ni Miss Pines requesting siya ng Joker and the Queen. Sulat ko na, Mami Pines, yung Joker and the Queen mo, tapos tignan ko kung meron ako sa playlist ko, ha? Oh, yan ang kanta ni Ed Sheeran and Taylor Swift. Lock and loaded dyan, Mami Pines, kung meron tayo. Kung wala, pa-download natin sa kanila. Good morning, DJ Benjamin. Biyahin ni J. Roa ang gusto ko mapakinggan. Pwede po bang i-request yan? Siyempre, Gretchen, pwedeng-pwede yan. Shoutout sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Porac, Pampanga. But we have a few more OPM lock and loaded in our queue. Meron pa tayong mga kaunting music, no? But up next, promise ko sa inyo yung inyong music request na ang susunod tutugtog dyan.

0: So mga ka-vibes natin dyan na mahilig manood ng content ni Ivana Alawi. Huwag mo na akong yabangan pare, nakita ko yung comment mo dun sa palibring cellphone ni Ivana Alawi. Alam ko na yung karakas mo. Baligtugtugan yung nabit ka-vibes, it's your boy DJ Benjamin. 10:24, one country, one time. Yan po ang oras lang sa buong Pilipinas, hatid sa atin ng Right Med.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GB99.1, your Gavibes.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
6: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
0: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung Right Medicines. At para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
10: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
10: Mag-Enervon Z Plus ka na!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: All new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
14: Babala! Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
1: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: 10:37 time all over the Philippines, Kavibes, your boy DJ Benjamin. Today we're talking about the different contents that us Filipinos are watching. Oh, BD Dubs, on the background we have XB. Pakinabang. 10:38 time all over the Philippines. At this time, hingi tayo ng ating... hingi tayo ng tulong sa ating trio Tagapayo, ha? Ako, tinatanong ko kayo kung ano yung inyong pinapanood na content. How about those who are in the media industry? Ano ba mga pinapanood nilang content, ha? Kasi nakatulong. O, tawagin natin yung ating trio Tagapayo. Baka pwede. Guys, come here.
1: Kaso paano pag umuho ka?
0: Calling the attention of DJ Ray, DJ Yanni, and DJ Marie. Ito ka vibes, ha? Itong mga Gen Z's DJ natin, ha? Sabi daw nila ang nakikita nating mga format o yung mga kinoconsume natin na media based daw sa behavior natin. And for me, wala namang problema sa entertainment and I won't be a hypocrite. I for one is guilty na nanonood ako ng mga ganyan, mga vlog, no? How about you, DJ Marie? Ano ba yung mga pinaka nakakakuha ng attention mo? Anong uri ng content?
2: Sa akin, yung mga ASMR, yung mga pagkain.
0: Ay, ganon. Stress reliever.
2: Yes. Saka yung nakakagan kasi yung boses na tumutunog, eh.
0: Ah, gusto mo yon? Ako, pet peeve ko yun, eh. Pag nakakarinig ako ng ngumunguya, sarado mo nga yung bunganga mo. Pero nag-gets ko yung ASMR, no? Lalo na yung ASMR mukbang. Madalas yung pinagsasama, eh. No? DJ Ray.
3: Well, for me naman, ang mga pinapanood kong content is mga makeup and skincare naman.
0: Mm.
3: Kasi parang...
0: About beauty.
3: Yes. Kasi yun talaga yung priority ko ngayon kasi wala naman akong self-love ang atake ko ngayon.
0: So, parang ang pinaka nakaka-consume ng time mo is about ganong klaseng content. Yung makeup, about self-care, yes. Something like that. Yes. Gianni... O, medyo mataas, tumingkad ka.
4: Yung mga Good Samaritan contents po.
0: Kasi ay, mahilig ka sa ganun?
4: Opo, yung mga mas nalalaman pa po natin yung mga kalagayan ng iba nating mga kababayan.
0: Alam mo, meron din akong ganung ano, meron din akong ganung klaseng pinapanood na content, mostly short form, na nakikita ko na stuck ako pag yung video is natatouch yung emotion ko. For example, isang aso na na-rescue, yung
4: yes.
0: Mga ganyan, di ba?
4: O kaya yung mga naglilinis ng ano, kanal.
0: Ay, yung mga ganun, no? Yung mga ganun. So, kita nyo, kabayos, maraming salamat. Please plug your program, guys. No, go ahead. Wala ba? Wala?
4: Press misan po. Soon.
0: Oh, soon. Okay. Abangan nyo po yan. Okay, guys, maraming salamat. Thank you very much for your inputs. And kabayos, ayan ang evidence na magkakaiba talaga tayo ng kinokonsume na media. Ako, morning plakado balita. Oh, kasi as a broadcaster, kailangan natin na updated tayo sa news, eh. Pero on my free time, rather than watching short form videos, mas dikit naman ako sa mga streaming apps like TV series or movies. Yan ang kinoconsume ko, no? Ikaw ka, Vibes, ano bang mga klaseng content ang pinagkakabalahan mo o umuubos ng oras mo? Babatiin ka kahit hindi mo kakilala. Lahat ang kakilala ay makakaalala. O pag-usapan natin yan. By the way, yung mga request nyo na OPN Music, yung biyahin ni J-Rowa, Tibok, yan, papatugtog natin yan later on. No? Up next na po yan. Pero tanong natin ngayon, ka-vibes, ano nga ba ang mga uri ng content na pinapanood nyo ngayon? Kailangan daw yung bago-bagong magagatasan yung hindi na pumapalag. Laging opo ang sagot at higit sa lahat. Again, shoutout to all of our listeners. DJ Benjamin will be back. Agad-agad to, ka-vibes, ha? A few more OPM R&B Top Hit Musics from our selection will be playing. Then I'll be back. Only here on your number one Get Vibes Station. We are GV 99.1, your Get Vibes. The time all over the Philippines is...
5: It's 10:40 a.m. This time check is brought to you by...
6: Bicon. 100% knockdown.
1: Eka vibes, rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
5: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Donnie. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan. Hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
6: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
10: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1 or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
11: Mga idol King Discarte, ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo mayyari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong King paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela dapat may dinan chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo Rexidol Forte is my Discarte para kin binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte para kin binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung peka mabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexidol Forte in Discarte mo.
7: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
12: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ niyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For Isn't It Nice?
13: Isn't It Nice?
12: From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one Good Vibe station, GV99.1.
14: This song is brought to you by Bygone 100% Knockdown.

0: Ito ka vibes habang tayo ay nagsa sound trip. I did a little research ano. Habang kayo ay nakikinig ng mga OPM top hit music. Medyo sinerge ko yung mga bagay-bagay na kino-comment ng mga ka-vibes natin online. Still, we're talking about the type of contents that we consume right now. When we say content, ito yung mga ginagawang mga short-form videos, vlogs, entertainment, documentaries, or kahit ano pang medium over the internet or mainstream media, no? Naging usap-usapan to matapos ideklara ng award-giving body na FAMAS ang kanilang parangal sa Best Public Service Host, kung saan ibinigay nila ng tay o hati kay Ivana Alawi at kay Cara David, no? Now, there are some opinions circulating over the internet na paano naman po naging public service ang pamimigay ng cellphone kung ang isa sa mga requirement ay kailangan mo mag-register sa gambling platform o sa online sugal. So parang mas more on marketing daw yun kesa public service. And I get that, okay? Intindihan naman natin yun. So, yan ang backlash na tinatanggap ngayon ni Ivana Alawi. But then again, she just received a award. Siguro mas dapat nating tanungin yung FAMAS. Eh, no? Shoutouts to 3167. Good morning, DJ Benjamin. Request po ng Kalapastangan. Ano kumanta niyan? O, pinapabati ko si Darang Jela. Darang Jela, happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Mabuhay ka daw hanggang gusto mo, sabi niya. O bakit meron bang Shanghai? Invited ba ako? Pabati kayo ng pabati, hindi niyo naman ini-invite si DJ Benjamin. Kahapon may inuman daw, birthday ni Bapang Rogelio. O, hindi naman ako na-invite. Express, 8085, good morning DJ Benjamin. Request ng song na Stupid Love ni Salbakuta. Eleven, oras na sa buong Pilipinas. Siyempre, wish ka na lang mas maraming pera. Ano pa bang hihilingin mong iba? Mas marangyang buhay. O baka, for some reason, may bumagsak na maleta sa tapat ng bahay nyo. Ay, maleta! Pa-request po ng pikit ni Looney and Flo G. Oo.
1: One, two, three, four!
0: How about other OPM artists, ka-vibes? Medyo overflow tayo kay Looney and Flo G. Baka lang meron kang iba. Parang Norberto, maganda umaga. Sabi niya, madalas niya raw panoorin na videos yung mga cooking procedure kapag ako po ay na-assign magluto. Hindi po kasi ako marunong magluto. Pareho tayo. Mahilig ako manood ng cooking videos, lalo na pagtanghalian. No? Panlasang Pinoy at saka si Ninong Ray. Matik yan. No? Pinapanood ko palagi yan, mga yan. Again, guys, there's nothing wrong with watching entertainments and this type of videos. Ang siguro naging mali pag ang isang content na pinapalabas mo na philanthropy o yung isang content na pinapalabas mo as kawang gawa, eh merong hidden agenda, di ba? Namimigay ng libreng high-end phones, pero kailangan register ka muna dun sa online gambling platform niya. So, is that public service? I don't know. You tell me. We have a few messages over our Facebook page. Shoutouts to Gail Santos sending us a message via Facebook. Appreciated po na rin. Shoutouts din kay AJ Marlaxa and Catherine Santos. Hindi ako palanood ng vloggers, palanood ako ng news DJ. Ako nakikimarites sa mga balita siya. O, news yung pinapanood niya. Ako rin, Gail. Ako nanood ako ng vlog once in a while, no? Pero not all the time. Every time na may bagong labas na vlog ang Team Payaman, specifically Kong TV, pinapanood ko because it feels good, eh, no? Pinapanood ko. Other than that, wala na akong maisip na ibang vlog na pinapanood ko. uri ng content sa mga aso kagaya ni Noel, wala siyang dalawang paa, and kay Yuki the Pogi na, and Hoshi, yes, I know those dogs. Ang cute, to. Meron akong mga ganyang klaseng content na dumadaan sa YouTube shorts ko. I rarely use Facebook, no? But if YouTube is a social media, well, I can say that I still use social media. But kung bubuksan mo yung YouTube ko kasi, ang laman niya halos lahat balita eh. Yun ang algorithm ko, no? At kasalanan din ng algorithm ka vibes eh, no? Isa din sa mga pinag-uusapan niyan, yung algorithm nakakasira din kasi kung ano yung mga gusto mong videos, yun na lang ang ibabato niya sa'yo, so you don't have any new suggestions, no? Well, maybe a friend would suggest, oy, panoodin mo sa ganito. Pero other than that, parang itatrap ka ng algorithm sa loop na kung ano lang yung mga bagay na nag-engage tayo, yun lang yung ipapalabas na sa algorithm mo. Kaya, if you are part of a faction, political faction like Duterte supporters or Marcos supporters or Dilaw supporters or Pink supporter, mahirap na ma-challenge yung pagiging objective mo kasi lahat ng ibabatong video tungkol sa pagsuporta dun sa sinusuportahan mong politiko. No? Watch my stop. DJ innovator when it comes to scrap. Watch my stop. Watch my stop. DJ innovator when it comes to scrap. And again, before we go to this song, a requested song, I would like to remind everyone na social media is not created to show things that you wanted to see. Hindi ginawa yan para ipakita yung mga bagay na gusto mong makita. Social media is invented, created, and designed to keep you engaged para mas mahabang oras ang gamitin mo at iguguling mo sa social media. And sadly, sometimes it's the negative content or negative stuff that makes us engage the most. Yung mga content na nagpapagalit sa atin, o yung mga fake news para gamitin yung damdamin natin. No? It's just sad, no? 11:16 oras sa buong Pilipinas ka vibes. Requested music coming in hot. Andrew E. and the Salbakuta sa kanilang awiting Stupid Love GV 99.1 your Gavibes. Vibes.

0: It's 11:20 a.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
8: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
0: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
11: I have headache. I have body pain.
12: Pag two, pwedeng flu.
13: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
14: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
15: Talaga lang ha?
14: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
15: Sandali, hindi pa ako tapos.
14: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
15: Thank you so much, amen!
14: Nakakalungkot.
16: Grabe kayo eh.
14: Minsan,
15: akala ko ba? Baby mo ko!
14: Nakakatakot.
16: Huwag mo nang isipin yung...
14: Minsan, nasa taas.
15: Lahat ng araw sa inyo.
14: At minsan,
15: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
14: Nasa ibaba.
15: Oo, sinabi mo pa.
14: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
0: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
14: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
15: Talaga lang ha?
14: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
15: Sandali, hindi pa ako tapos.
14: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
15: Thank you so much, amen!
14: Nakakalungkot.
16: Grabe kayo eh.
14: Minsan,
15: akala ko ba? Baby mo ko!
14: Nakakatakot.
16: Huwag mo nang isipin yung...
14: Minsan, nasa taas.
15: Lahat ng araw sa inyo.
14: At minsan,
15: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
14: Nasa ibaba.
15: Oo, sinabi mo pa.
14: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

Tyus and Calvin para sa awitin para sa isang binibining kay ganda. Yan. Papakinggan po sa GV99.1. We have a few messages on our Facebook and our SMS lines, and it's time for me to read some of your messages. Thank you very much for sending them. By the way, if you have any comments or anything that you want to send over to me, I would suggest for you to text me or send me a message on SMS or via SMS on our text lines. Pwede mo akong i-text sa number ko. Ito po yung aking numero, 0908-516-4466. Si DJ Benjamin ay available din para sa wedding, sa booking, sa kung ano man na gusto nyong rentahan si DJ Benjamin. Kaya ko pong magpatawa ng 10 oras, no? Eh, biro lang ka-vibes. Ang taas ng pangangailangan ngayon, no? Kaya marami tayong mga ka-vibes na napupunta sa content creation. Kasi nga naman napakabilis ng pera dyan. Kung tatamaan mo yung target views and if you break through or break the internet. Kapag ikaw kasama ko, kasalantang. Pero to what extent ka-vibes, no? Ito bang mga napapanood nating content, is this a reflection of our priorities, no? What trend online often reflects what society find interesting. Whether ito ba is celebrity, it's news or comedy, or it's about real life issues, documentaries. Kung ang feed natin ay ang magiging basehan ng buhay natin, ano kayang masasabi nito tungkol sa mga priorities natin? O, wag ka nang lumayo ka vibes, ganito gawin mo. Buksan mo yung YouTube mo. Tignan mo kung ano yung mga video suggestion. Buksan mo yung Facebook mo, tignan mo kung ano yung mga video suggestion sa feed mo. Para sa mga kumpare ko, pag puro, ano yan, puro mga sumasayaw, mga TikTok dance, thirst trap, papaisip ka ba? Bakit ito kaya yung algorithm ko? Di ba sabi nila dati, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Ngayon, hindi. Show me your FYP and I'll tell you who you are. Shoutouts to Pari Kong Denden San Pedro. Ito yung ating Gen Z avid listener. Nakikinig palagi. Let's loading lang natin ng onti yung ating mga message. Magandang umaga, DJ Benjamin. Ang vlogger, si El Takashi. Isang Kapampangan at si Rapanaloto TG. Oh, yeah. Hindi ko na masabi yung ano, hindi ko na masabi yung brand, no? Pero pareho kayo ni Pinsan, no? Ganyan din yung pinapanood niyang content. Ay, hindi pala, si MC Kale pala ang mahilig sa... Tama ba, MC Kale? Oo, yun yung tama. Nakikita ko nga haba palagi ng pila dyan, pero before humaba yung pila dyan, bumibili na kami. Akala namin kaya humaba ang pila kasi sale. Or magsasara na. Hindi pala. Masarap pa. Paborito ng 4-year-old ko yan. And I think he's listening right now. Shoutout to my baby boy, Sky, listening right now. Nak, baka meron ka music request, patugtog ko. No?

0: 'di ba, ang lalaki na nila.
1: So kailangan mo daw siyang idaan sa tamang ahensya. Well, if you're a philanthropy, siguro nandoon naman sa ano 'yan eh, nasa lahat naman 'yan nasa intention mo eh. Pero if you intended to give free modern high-end phones, wala lang problema doon. Pero kung ang kapalit, eh dapat mag-subscribe ka muna sa online gambling platform nila. Eh parang iba naman, it defeats the purpose. What are your thoughts about this, DJ Nice?
0: Medyo mahirap mag-take ng stand for me, DJ Benjamin. It's something I wanna continue nga rin eh, later on, the discussion.
1: Mm-hmm.
0: Kasi we went to Manila, like, we had to go to Manila these last few days.
1: Mm-hmm.
0: Eh, pag pumunta ako doon, nag-surf din ako sa radyo eh.
1: Mm-hmm.
0: And I'm just amazed na ang lakas nung 99.1 doon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nung bata ako, kala ko sa Manila to eh.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Dahil nga malakas na yung signal nito nung bata pa ako.
1: Mm-hmm. Shoutout sa mga ka-vibes natin na nakikinig dyan sa Saverville, sa Quezon City. Sabi nila nakikinig sila palagi. Abot ang GV99.1 dyan. Shoutout sa inyo.
0: Grabe ako, grabe karampant yung online sugal sa mga Mega Manila stations on air.
1: Mm-hmm.
0: So parang it's so hard for us to also... Kasi we're good soldiers eh, di ba? Good ba yung tawag doon? We're gonna comply with whatever we need to promote.
1: Well,
0: I mean, so far...
1: Okay, I believe that everything is good in moderation. Shoutouts to... anong pangalan ng beauty queen na to? Si Catrione Gray. Everything is good in moderation. No?
0: Yeah. Eh, kasi business decision din yun eh. It's the government that's enabling it.
1: Yeah, kinda.
0: Dahil ang laki ng kinikita nila dyan.
1: Plus, kung maglalagay ka ng minimum cash in of 100 pesos, ibig sabihin, binibigyan mo ng access yung mga tao na mayroong sobrang 100 piso, diba? Para mag-sugal. Diba?
0: Eh,
1: paano kung nasa... Sorry. Paano kung nasa laylayan ka, nasa lower bracket ka sa society, no? Sa social economic status, na yung 100 pesos mo ay pambili ng 2 kilong bigas yun, o kaya 1 kilong bigas de lata at kaunting gulay para sa tanghalian nyo. At meron kang bisyong sugal. Diba? Diba?
0: Kasi there are the brick and mortar na mga casinos na regulated yun. And alam mo, hindi jeepney driver yung mag-walk in doon. Hindi bata na nadinaya yung age niya.
1: Mm-hmm.
0: Dito kasi behind closed doors.
1: Yes. Actually, dun nga sa mga brick and mortar institutions na yan, eh meron pa rin mga talagang nasisira ang buhay. Ha? What more? Diba? Kung gagawin nating accessible to para sa mga normal na kababayan natin. I think for the DICT was a good move to, and Banco Central, kudos sa inyo, to remove links ng mga gambling platforms and softwares sa mga e-wallets. No? That was a good
0: grabe
1: move from the government.
0: Grabe yung advertising na ngayon sa mga pop-ups. And yun nga, yeah. I did say on air. I mean, we probably not yet dito sa Pampanga stations, pero...
1: Yeah, yeah. Well, again, everything is good in moderation. No? Kung ang pera na yan ay... natatalo at hindi mo mararamdaman, di ba? Huwag mo ipupusta yung pera na hindi mo kayang mawala sa'yo. Pero kung yan ay pera na pambili mo ng ulam, pambili mo ng, pambayad mo ng tubig, pambayad mo ng kuryente, to sustain your daily needs, parang mali na yata. Yun. At pag-uusapan mo to diretso sa programa mo, no, DJ Nice?
0: Hindi, partly lang siguro.
1: Partly lang. Yeah. Abangan nyo po ang parts ng kwentuhan na yan. Maraming salamat ka, Vibes, ha? Naku, na-miss ko si DJ. I really miss you, DJ Nice. It's been a while na nagkwentuhan tayo, no? Eh,
0: oh, hindi ako sanay na, ano, na nagkakasakit si DJ Benjamin or feeling under the weather.
1: Oh, akala ni DJ Nice made of steel si DJ Benjamin, no? Ako ay may weakness
0: din. Akala ko titanium si DJ Benjamin.
1: I'm bulletproof! Guys, maraming salamat sa pagtambay. Kung kayo po ay nag-e-enjoy sa kwentuhan, nag-e-enjoy sa tugtugan, ikawit bisig lang dahil nandito na po ang ating nice na DJ na si DJ Nice para sa kanyang programang Isn't It Nice? Ako po, magpapaalam na muna, but I'll see you tomorrow. I promise, no absences. Tomorrow, same time, 9 a.m. to 12 noon. Same station, dito po yan sa GV99.1, your G-Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
2: It's 12 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
3: Hey, Ka-Vibes! Always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
10: Tayo

0: Your Gut Vibes, GV99.1.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: Mga ka-vibes, it's rainy season. Don't forget your umbrella when you go out. Isang paalala mula sa GV 99.1, Your Good Vibes.
6: Magandang, magandang, magandang araw mga ka-vibes. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman, kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot, dapat chine-check at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may pruweba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagche-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay. At same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang-maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga ka-vibes, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality pagdating sa gamot at vitamins. Dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.

0: goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
8: It's 1:40 p.m.
9: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

Kaya nga ni Norberto, ano po ba ang gambling? Yun na nga eh, yung mga hindi alam yun, hindi, never pa nakita yun, makikita na nila. Kasi grabe yung mga following din, yung mga nagpo-promote. So yeah, so anong say nyo dyan? You can also share your thoughts with us by messaging our page. Once again, it's GV99.1. Ano masasabi nga ni Jel? Para sa kanya to, ah, opinion niya ito, yung mga iba kasing artist, wala na raw project. Baka medyo nag-low-key sila. Nag-i-issue din ito eh. Yung mga wala ng project, hindi na gaano kumikita, kaya papatol na sila doon. Pero meron kasi talagang paldong-palda sila sa projects, pero feeling ko grabe kalaki talaga yung binabayad sa kanila. What if pantulong naman ito? Dinagdagan eh, no? Next time na lang yung moonlighting natin, pampagulo na yon. So kaya daw pinatulan, kulang na sa projects, ganyan. Pero kasi nga, meron yung mga sobrang hot na hot number one sila sa mga hot na artist ngayon. Pinopromote nila. At ang mga gusto niyang combination na magpa-perform, si Usher at Bruno Mars. And for Onyeng, hindi nila ibabaan yan syempre kasi malaking kinikita dyan ng gobyerno. Kailangan natin ng funds pampondo saan? Sa flood control? Kailangan pondohan uli? O ito, naniningil si Gail sa kanyang Sud na nirequest niya nung Throwback Thursday, no, sila. So isingit natin yan, yung sila by Sud and to Bien as well. Gusto rin niya maulit yung BTS and then combination with Justin Timberlake and Nelly. Alam mo yung pinanghihina nga yan. Tama, no? Eh, hindi nag-collab ang The Late Michael Jackson at BTS. I'm sure, no, that would be a monster hit kung sakali nakapag-collab si Michael Jackson at BTS. Kasi si Justin Timberlake at BTS. Nag-collab sila, diba? Love never felt so good. So that's one of our almost. Dito sa number one good vibe station, GV 99.1.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
1: 33, 19. At para sa mga winning numbers, 33, 19.
2: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melly Francis.

Magandang araw sa iyo at sa lahat ng nakatutok sa Kaakay. Tawagin mo na lang akong Elena, DJ. 28 years old. Gusto ko lang i-share itong kwento namin habang nakatitig ako sa aking mga anak. Dahil sa totoo lang, kapag natutulog sila sa gabi, lumuluha ako mag-isa sa dilem. Apat na taon na kaming kasal ni Ramon. Dati, napakasipag at napakaresponsable niyang asawa. Simple lang ang buhay namin. Nagtatrabaho siya sa isang logistics company habang ako naman ay may maliit na online selling business. Kahit hindi kami nag-uumapaw sa yaman, sapat ang kita namin para sa pang-araw-araw at nakakapagtabi pa ka para sa hinaharap ng aming anak. Pero DJ, nagbago ang lahat nung huling bahagi ng nakaraang taon. Nagsimula lang sa maliit na pag-uusisa, isang beses, ipinakita sa akin ni Ramon ang isang app sa cellphone niya. Maliit lang na tayahan, pampalipas oras lang habang nakabreak. Yan ang sabi niya. Noong una, nananalo siya ng ilang daang piso. Tuwang-tuwa pa siya at ibinibili niya ng merienda pag nanalo siya. Pero hindi ko na malayan na unti-unti na pala siyang kinakain ng sistema. Mula sa pampalipas ng oras, ito na ay naging bisyo.

TJ Kakay, mula sa daang-daang piso, ito'y naging libo-libo. Naging routine na niya. Hawak ang cellphone mula pagising sa umaga hanggang bago matulog sa gabi. Kahit habang kumakain kami, nakatitig siya sa screen. Inaabangan ang pag-ikot ng gulong o ang resulta ng laro. Ang dating malambing na asawa, naging mainitin ang ulo. Kapag nananalo, sobrang saya. Pero kapag natatalo, na mas madalas mangyari, bawat maliit na bagay sa bahay ay kinagagalit na niya. Ang masakit pa rito, DJ Kakay, hindi ko agad nalaman na ubos na pala ang ipon namin. Isang araw nagpunta ako sa bangko para mag-withdraw ng pambayad sa tuition at gatas ng anak namin. Laking gulat ko nang sabihin ng teller na kulang ang balanse ng account namin. Ang tensyon at takot na naramdaman ko noong sandaling yon ay hindi ko malilimutan. Pag-uwi ko, kinausap ko si Ramon. Doon niya inamin na nagamit niya ang pera para pambawi sa mga natalo niyang taya. Pero lalo lang siyang nabaon. Nakiusap ako, umiyak sa harap niya. Nagsisi siya at nangakong magbabago at buburahin ng mga apps sa phone niya. Pinatawad ko siya, DJ Kakay, dahil mahal ko siya at gusto kong mabuo ang pamilya namin. Ngunit paglipas lang ng 2 linggo, naulit na naman. DJ, hindi lang pala pera namin ang naubos. Nalaman ko lang na may mga online lending apps na siyang inutangan. At pati sa mga kamag-anak at kaibigan namin ay nakahiram na rin siya ng pera gamit ang iba't ibang dahilan. Araw-araw na kaming tinatawagan ng mga naniningil na collectors. Pati ang singsing sa kasal namin na itinago ko, nalaman ko na lang na naisangla na rin pala niya. DJ Kakay, pakiramdam ko ay naglaho na ang lalaking pinakasalan ko. Ang kasama ko na lang ngayon sa bahay ay isang taong alipin ng online sugal. Nakikita ko ang pagod sa mga mata niya pero tila hindi na niya kayang kontrolin ang kanyang sarili. Kapag kinakausap ko siya ng maayos, nagagalit siya at sinasabing, "Para sa pamilya rin naman natin to kapag tumama ako ng malaki." Pero paano pa kami tatama kung halos wala na kaming matirhan at makain? DJ, pagod na ako. Oo, mahal kong asawa ko. Pero natatakot ako para sa kinabukasan ng anak namin. Gusto ko siyang tulungan at akayin pabalik sa tamang landas. Pero hindi ko na alam kung may babalikan pa kami o kung dapat ko na ba siyang talikuran bago kami tuluyang malunod pareho. Ano ba ang dapat kong gawin, DJ Kakay? Paano ko tutulungan ang asawa kung ayaw tulungan ang sarili niya? Ka-vibes, kung meron kayong gustong ipayo kay Elena, maaaring itong isend sa mga numerong 0908-516-4466. O di naman kaya mag-message sa aming Facebook page, simply search GV99.1. Let's go back playing good music. This is your number one good vibe station, GV99.1.

0: to me, what you try to get it to me, what you to me, what you try to get it to me, what you to me, what you try to.
1: Hey, Good Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na ako magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Pabili! Pabili po!
8: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
9: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
10: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal.
11: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
15: It's Mele Francisco.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: It's Melee Friday.

0: Pentex Negundo L. Gundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Vitex Negundo L. Gundi leaf Ascoff.
2: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Halaga lang, ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yung...
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by Vitex Negundo L. Gundi Leaf Ascoff.

0: Eco vibes, rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
11: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
12: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
13: Let's go, Lala!
12: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
16: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
17: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
18: What the...
19: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
18: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
19: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
18: and mind-bending conversations that will leave you saying,
20: what the F?
21: What the F?
22: What the F?
19: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
22: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV99.1.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Bakit RiteMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Tayo

0: Hey, Good Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
7: Happy 42 together years!
6: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is...

sa buong Pilipinas. It is now 6:33 ng nagmamadaling umaga ng Thursday. And because of that, today is Throwback Thursday. 100% of throwback hits will be thrown your way. And I hope you would enjoy. I got a good selection as well. Alam nyo na. Pero kung meron ho kayong mga awiting na is mapakinggan na magpapanumbalik ng inyong pagkabata, wala pa kayong masyadong iniisip, iniisip nyo lang paano makukumbisyan na ninyong dagdagan na inyong baon. Paano makakausap ang crush ninyo nung kayo pumapasok pa sa paaralan. Maliliit na bagay, oh. Sa ang parte ng barangay kayo magtatago habang kayo nagtatagutaguan. Sino yung buburuhin ninyo sa laro? Ewan ganun eh. Pata sinabi ng mesa boro ka. In other words, ikaw lagi yung taya. Eh, alam mo yung nag-hide and seek eh, tapos dalawang oras na hindi pa kayo nakikita. Ngayon pala nag-COE na pala kayo. Eto naghahanap sa inyo, hindi nyo sinabihan. Mga ganun ba? Kung isa-isa pinapauwi, sinatawag na magulang. Manita pa naman, usuitang pulaytada ka manipat keng gate. Diba? Dinig ng buong barangay. Ganun. Tapos ikaw ay harap ka ng harap sa mga kasama, nag-COE, ano pala. Pero mga larong Pinoy, mga namimiss yung laruin. At lagi yung nilalaro ng inyong mga kabataan. Okay, parang pakunti ng pakunti mga batang naglalaro ng ganun. Sana naman turuan ho ninyo mga magulang. Mas masaya din yun, ha? Kumpara sa paglalaro lang sa mga cellphone at mga computer, di ba? Yaman din lamang tayo nagtitrowback kayo, eh. Makipagkwentuhan din kayo sa inyong mga anak. Ano ba yung mga nilalaro ho ninyo nung inyong kabataan? Oh, mga kabibes, send in your greetings and requests para sa ating throwback playlist sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Today, we are bringing it all back.

0: Good vibes in the headlines here on the morning roundup. Sora Spora 6:45 ng umaga. It's time for our first podcast ng Anohon ng Thursday. We're going 100% throwback hits today. So if you enjoy those kinds of songs, you better hang with us. Okay, till 9 o'clock today. You may listen to different ways. Of course, andyan ang radio. Pwede ho kayo sa GV99.1. Or pwede rin sa ating sister station. Because, you know, they also play throwback hits and a lot of OPM songs. Okay? That's GVAM 792, Naglilingkod sa Bayan. Pwede po kayo sa television, Signal Digital TV Channel 306. At sa ating online audio streaming, napate ang aming commercial, mapapakinggan ninyo. Basta lahat na napapakinggan sa ere, mapapakinggan online. That is www.mixlr.com/gv-99-1 at Radio Garden. Sa Mixlr, naka-24/7 broadcast tayo dun, by the way, ha? Maraming nabibitin sa ating broadcast hanggang 12. Eh, yun, 24/7 broadcast, mga ka-vibes, ha? Umulan man, o umaraw, o bumagyo man. Speaking of bagyo, ayun na nga. Paano kaya tayo niyan? Noong mga nagdaang araw na walang bagyo, eh tayo ho'y namomroblema na sa baha. Eh ngayon kayang may bagyo na naman. Eh actually, ito'y isang tropical depression by category. Okay, unahin na natin ang ating ulat panahon. Pero kayo ho, inaanyayahan na ho naming magpunta sa ating Facebook Live, facebook.com/GV991 at mag-good morning naman kayo. Ito na nga ang sabi ho ng PAGASA ayon ho sa kanilang weather bulletin as of 3 a.m. today. The center of tropical depression, Quiapo, was estimated based on all available data at 960 kilometers east ng central Luzon with maximum sustained winds of 45 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 55 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay west-northwestward at 20 kilometers per hour. Bukod po dyan, meron po tayong southwest monsoon na nakaka-apekto naman sa Mindanao at western sections ng southern Luzon at ng Visayas. Ang habagat, ito ang southwest monsoon ay magdudulot ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Mindanao, western Visayas, Negros Island region, central Visayas, occidental Mindoro at Palawan. Ang trough naman po ng tropical cyclone Quiapo, o tropical depression na si Quiapo ay makakaapekto ho sa Bicol region, Eastern Visayas sa Tromblon at magbibigay huya ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Habang sa Metro Manila at nalalaming bahagi po ng Luzon, makakaasa ho tayo ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Dahil naman yan sa localized thunderstorms. Meron din hong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 sa ibang parte hong ng Pilipinas, particular po sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abracalinga, the eastern section and central portions of Mountain Province, particular sa Paracelis, Natonin, Barlig, Sadanga, Bontok, Besao, Sagada, the eastern section and central portions of Ifugao, particular sa Mayayaw, Aguinaldo, Alfonso, Lista, Banawe, Hingyon, Lagawe, Ilocos Norte, the northern portions of Ilocos Sur, Cabugao, Sinait, San Juan, Magsingal, Santo Domingo, Bantay, San Ildefonso, San Vicente, and northern portion of Aurora, particular sa Dilasag at sa Kasiguran. 6:49 ang oras sa buong Pilipinas. Sa forecast position naman ho ng sama ng panahon ho na ito, mukhang matagal-tagal ho itong mamamalagi. Pagdating ho ng July 25 sa magiging 2 p.m. Forecast po ng PAGASA, eh doon pa lang ho yan lalabas ng Philippine Area of Responsibility at 370 km west ng Itbayat, Batanes. So yan ho ang ating aasahan sa mga susunod ho na araw. Mukhang lalabas pa lang ho ito pagdating ho ng Sabado, okay? O kaya ingat-ingat at alam nyo na ho ang gagawin ho ninyo, ha, mga ka-vibes, ha? Matwata na po, ne? Ay, nako. Sana naman eh, Baka hanap na tayo ng paraan kung paano hindi na ho tayo masyadong namomroblema lagi sa baha, di ba? Oras, 6:50 ng umaga, mga kabibes, it's time for our instant shoutout. Sino kayong buwena mano today? Wala ba tayo bagong entry dyan? Pero maraming salamat. Oh, taking back the crown. Ang ating rank 1 for today. Si Ate Riza Gamboa. Good morning, Ate Riza. Happy Throwback Thursday to you too. Talaga itong mga to very active talaga pag Throwback Thursday, ano? Hello kay Nanay Pines Jackie. God bless you too. Kay Aaron John David. Shoutout daw kay Bea. Hi, Bea. Hello to RV de Mesa Lopez. Sabi ni RV, good morning daw. Shoutout daw sa kanyang beautiful wife na si Ma'am Lilia Lopez ng Maliwalu Elementary School habang nagpe-prepare daw ngayon. Thursday, papasok sa school. Hi, Ma'am. Good morning. Apakaganda niyo daw, sabi na iyong asawa na si RV. God bless you guys. Hello din, Gaya. 55960. Ay, grabe naman to mga to, sabi ni Teresa. KJ, kalwat ko nang makiramdam matakakit da kang live. Bala mo e katutuway tsura ne. Gang sobra kakabisi. Alang bola yan, balong... Well, gusto yung malaman ng sekreto ko, guys. Diba, sinabi ko na sa inyo yan, ha? Dasal at ligo lang. Lang. Diba? Iba kasi, gwapo at maganda naman. Di lang talaga naliligo araw-araw. Ay, pero hindi ako nagbibiro, ha? Minsan kahit na nga gaano katikas ang porma mo, kung nangangamoy ka, walay pa rin. Pero yung taong masinom sa sarili, diba? Yung marunong magkaskas sa kiligili ng deodorant. Marunong maligo. Diba? Pero parang kahit, alam mo yon, hindi by default, diba? O hindi papasok sa beauty standards ang kanyang pagmumuka. Pero pag malinis sa katawan, diba? At maayos, manamit, diba? Parang nakakaganda at nakapogi pag ano. Diba? Ano lang siguro, pwede sabihin na lang natin, siguro uso lang yung kagapuhan ko today. Kasi depende lang eh. Ganun talaga eh. Yung mga depende lang sa uso eh. Siguro nasa uso lang ako ngayon. Bukas, malay niyo, iba na yung usong kagwapuhan. Diba? May iba yan eh. Oh, good morning, guys. Wow! Ano bang nakain nyo ngayon? Bakit purim-puri naman ako, ha? Sabi ni Nanay Pine, sobrang pogi ka ngayon, Sir Ox. Naman! Bakit ba? Ano ba? It, guys, ako lang to, ho. This is just me, you know? hello to Gianna Mirel Zapata, lagi din nakikinig. Kay paring Daddy Angel Rosal, good morning. Oh, pareho tayong brewed coffee ang iniinom, ha? Yung sa kanya lang may hot pandesal. Ako, hindi pa. Hindi pa ngani ako. Pwedeng kumain ngani. Hello to Bernard Kiambao. Ang fresh, ang pogi at pumayat. Bad, oy! Kumain na ako kahapon eh. Oh. Hello to you guys. Hello to Henry Cosgueco. Aldo, ikang pakiramdaman mi keng biyahi mula Tela Bastagan hanggang Lubao habang magalmusal kanu keng saken. Wow! God bless din po, Sir Henry Gueco. Dakal salamat nang gagawan niyo po keng Lubao. Karinyata yung kaya kayong obra. Maya payabak po kaya kayo. Eh, ganyan talaga, oh, very productive people, ha? Nasa biyahe pero doon nag-aalmusal. Good job, good job. Hello to Ma'am Reese Felicitas, maganda umaga. Pa-request daw ng You Got It All by The Jets. Pang Throwback Thursday daw. Pong greet na lang ano rin kayang anak, kay Pia Patrick at Teacher Ria. Thank you and God bless you too. At saka kay Medi Sarmiento Torres. Greet na mo kanu yung anak na. Birthday na kanu ngening Janine. Minette Torres. Oy, Janine! Birthday mo pala today, Janine. Di ka naman nagsasabit. Nananahimik ka naman dyan. Kilala niyo po ba si Janine? Ah, okay. Ako hindi ko kilala, pero anak po siya ni Eddie Sarmiento Torres. Para kay Janine at sa lahat ho ng nagbo-birthday today. Oh, wait, hindi pala Janine. Janie! Bati-bati. Mali-mali pa lang binabasa kong pangalan. Johnny Minette Torres. This one's for you. Jenny, at sa lahat ho ng mga nagbabirthday ngayong araw, our prayer for you. May you find the love that is destined for you. And may it come from different people, from your family, from your friends, from your special someone, and from the community. And may that love be overflowing that you would have to share it to other people as well. And may that love be an inspiration that you be a good person and be an inspiration and enough fuel for you to live more and enjoy life and give glory and honor to God. Amen. 6:56 na umaga. It's time for our first batch of headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Ang Hello City pinaigting ang interagency program para sa kapakanan ng mga bata at kaayusan sa komunidad.
1: The morning round of headlines.
0: Antas ng tubig sa Angat Dam bumagsak sa critical low level. Malalawak na bahagi ng reservoir na tuyo.
1: The morning round of headlines.
0: Pangulong Bongbong Marcos at U.S. Secretary of State Marco Rubio pinatibay ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Taxilica at Luzon Economic Corridor tinalakay.
1: The morning round of headlines.
0: At Senator Rodanti Marcoleta naghain ng not guilty plea sa kasong plunder sa Sandigan Bayan.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng atong unang batchang headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Pinaigting ng pamahalaang lungsod ng Angeles ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya upang palakasin ang mga programa para sa proteksyon ng mga bata at pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. Isinagawa ang Second Interagency Coordinating Meeting kahapon ng Miyerkules upang pag-isahin ang mga hakbang ng mga katuwang natanggapan sa pagtugon sa mga isyu ng pamamalimos, child protection at iba't iba pang pangangailangan ng mga vulnerable sector. Pinangunahan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang pagpupulong kasamang PNP Women and Children Protection Desk, Angeles City Anti-Drug Abuse Council, active at mga kinatawan mula sa 7 barangay ng lungsod. Pinalakay sa pagpupulong ang mas mabilis sa pagtukoy sa mga batang nangangailangan ng tulong, pagbibigay ng angkop na intervention at paghahatid ng social services sa mga individual na nasa lansangan. Binigyan din ng lokal na pamahalaan ng mahalagang papel ng Barangay Council for the Protection of Children o BCPC sa pagprotekta sa mga menor de edad laban sa kapabayaan, pagsasamantala at iba pang panganib sa komunidad. Kasabay nito, muling pinaalala ng mga otoridad ng pagpapatupad ng Presidential Decree No. 1563 o Anti-Mendicancy Law of 1978 na nagbabawal sa pamamalimos at pagbibigay ng limos upang maiwasan ang patuloy na pagsasamantala sa mga bata. Nanawagan ang pamahalang lungsod ng Angeles sa mga magulang at residente na makipagtulungan sa mga otoridad upang mapangalagaan ang kapanganan ng mga bata at mapanatili ang ligtas at maayos na komunidad. Bumagsak sa kritikal na antas ang tubig sa Angat Dam sa Bulacan matapos umabot sa halos 152 meters ang water level kahapon. Dahil sa patuloy na pagbaba ng supply, lumitaw ang malawak na bahagi ng tuyong lupa sa loob ng reservoir na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila at mga karatig lalawigan. Ayon sa PAGASA, bumaba ng antas ng tubig sa Angat Reservoir sa ibaba ng minimum operating level na 156 metro at malayo na ito sa normal operating level na 180 meters. Dahil sa kakulangan ng pag-ulan sa watershed area ng dam, patuloy na lumiit ang imbak na tubig at lumitaw ang mga dating bahagi ng lupain sa loob ng reservoir na ngayon ay tuyot at maputik. Binigyan diin ng pag-asa na kailangan ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa mismong watershed upang unti-unting maibalik ang level ng tubig sa dam. Samantala, nagpulong ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte kasama ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, National Water Resources Board o NWRB, National Irrigation Administration o NIA, at Local Water Utilities Administration o LWUA upang maglatag ng mga pagmatagalang hakbang laban sa posibleng krisis sa tubig. Nagbabala naman ang mga otoridad na maaari pang bumaba sa 149 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam bago matapos ang Linggo kung hindi pa rin mararanasan ang sapat na pag-ulan sa watershed area.
1: The morning round of headlines.
0: Pinagtibay ni na Pangulong Bongbong Marcos at United States Secretary of State Marco Rubio ang matatag na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos sa kanilang courtesy call sa Malacanang. Tinalakay rin ng dalawang lider ang mga hakbang para sa seguridad at ekonomiya, kabilang ang Pax-Silica Initiative at Luzon Economic Corridor. Binigyan din ni Rubio ang matagal ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos habang ibinahagi naman ni Pangulong Marcos sa mga hamon at pagbabago sa larangan ng pandaigdigang seguridad. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, tinalakay rin ng dalawang panigang ilang usapin kaugnay ng China, partikular ang kahalagahan ng pagsunod sa International Law of the Seas. Ibinahayag din ni Marcos ang kanyang suporta sa pag-usad ng Pax-Silica Initiative, isang kooperasyon upang palakasin ang supply chains ng semiconductors, critical na mineral at iba pang mahalagang teknolohiya. Kasama rin sa mga tinalakay ang Luzon Economic Corridor na nakatuon sa pagpapaunlad ng infrastruktura at ekonomiya. Samantala, nagpahayag ng pagtutol ang kilusang magbubukid ng Pilipinas o KMP sa proyekto. Ayon sa grupo, maaaring magdulot umano ng 1,619-hektaryang Economic Security Zone ng pang-aagaw ng lupa, pinsala sa kalikasan at militarisasyon sa mga komunidad sa Kanayunan. Patuloy na sinusubaybayan ng iba't ibang sektor naman ang magiging epekto ng mga kasunduang ito sa ekonomiya, seguridad at soberanya ng bansa habang nagpapatuloy ang ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Maynila.
1: The morning round of headlines.
0: Naghain ang not guilty plea si Senator Rodante Marcoleta kahapon araw ng Miyerkules sa

0: San Diego Bayan 3rd Division, kaugnay ng mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46. Isinagaw ang arraignment matapos bawiin ng kampo ng senador ang kanilang motion to quash na nagbibigay daan sa formal na pagbasa ng sakdal. Kasabay ni Marcoleta, naghain din umano ng not guilty plea ang kanyang co-accused na si Joseph Varias Espiritu sa parehong arraignment. Ayon sa Office of the Ombudsman, nagugat ang mga kaso sa umano'y 75 million pesos campaign donation na hindi umano idineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa kanyang campaign finance reports noong nakaraang halalan. Dagdag pa ng ombudsman, nagpapakita ang kanilang mga ebidensya ng tatlong magkakahiwalay na cash donation na umano'y natanggap ngunit hindi na isama sa mga kinakailangan deklarasyon alinsunod sa umiiral na batas. Sa ilalim naman ng Presidential Decree No. 46, ipinagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan ang pagtanggap ng anumang regalo o donasyon na may kaugnayan sa kanilang posisyon. Samantala, nakatakdang ipagpatuloy ng Sandigan Bayan ang mga susunod na pagdinig kaugnay ng naturang kaso.
1: The morning roundup headlines.
0: Oras 7:04 ng umaga. At yan ho ang ating unang batch ng headlines today. Magandang umaga kay Meng Ai. Hello boss, ako po ang naging instructor mo sa driving, Arold. Talaga ba? Parang natatandaan ko si Kuya Arold. Maganda umaga, kamusta ka na Kuya Arold? Distinct ang name niya kasi unang dinig ko Harold. Pero kapampangan siya, so Arold. Kuya Arold. Tama ba? Ang pagkabasa ko, Arold. Kamusta naman? Sana sa iyong pagbiyahe, ako yung pinakikinggan mo. That was like 10 years ago na ba yung Kuya Arold? Oh, natatandaan pa ako ni Kuya Arold. Thank you, Kuya Arold. Dati ingat sa biyahe. 7:05 ang oras sa buong Pilipinas. Maganda umaga kay 55167, good morning. Send over your greetings and requests over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. 7:05 ang oras sa buong Pilipinas. Time check brought to you by Pag-ibig Fund.
2: Anak, gising na. Anak.
3: Rise and shine, Mangka Vibes! Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
4: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
5: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
6: Para ka ring supermom o busy working woman na todo kayod kalupa ko, puta, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na, kaya makiramdam ka pasis. Aliya basta-basta ordinaryong multivitamins ing sagutkin. Puta, iron deficiency anemia na yan. Emu pabo rin, may tauli ka, karing peka masantinga moments king bie. Pilyan me ing Hemorrhate FA, uling atin niyang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010, istong sapat a kombinasyon ng iron, folic acid, at vitamin B complex, asakto king, dayang Pinoy, at sasaup, bang mibalik ing kekang sikan, at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh ing kekayong full potential, at pati ing kekayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA na, ing blood vitamin na sasaup, makaiwas king lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Yun Lab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhate FA. If symptoms persist, consult your doctor.

0: It's 7:20 a.m.
1: This time check is brought to you by Hemerate FA, iron plus pyridoxine vitamin B6 plus cyanocobalamin vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemerate FA.
0: Anak, gising na. Anak.
2: Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Don't forget to check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
4: Mga vibes, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makikita at mababasa. Lalo ngayon may AI. Ang daling mameke ng mga video o impormasyon para lang mabentahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang rule ko, mga ka-vibes. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniwala. Delikado yan, lalo na sa mga gamot o supplement kasi iinumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok. Umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff, paulit-ulit sa bawat pagpasok. Bakit nga ba? Kasi nga naman para masigurong walang ma-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kong may at least 50 tests at verifications pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil syempre may epekto mga ito sa ating katawan. Kaya masasabi kong seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
5: I have headache. I have body pain.
6: Pag two, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: You are currently listening to GV99.1.
11: Your good vibes.
12: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
13: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
17: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
18: Bakit RightMed ang binibili mo?
19: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan RightMed.
10: If
11: symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: Worried about obesity, high blood, cholesterol, or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
20: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the Morning Roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.
1: This song is brought to you by Hemorrhoid FA, iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhoid FA.

0: We got a good vibes in the headlines here of the morning. Roundup's Otis Bona, 747 ng umaga. Welcome to our second podcast for today. You may join me online over mixlr.com/ev-99-1. Bring us everywhere through your phones, through your laptops, through your PCs and whatnot, okay? You can download the mobile application, by the way, of MixLR. Para mas pabilis nyo kaming mapakinggan. You also have Radio Garden. And on radio, we got GV99.1 and GVAM 792 naglilingkod sa bahay, carrying us through the airwaves, okay? TV, meron tayong audio channel, okay? That's Signal Digital TV Channel 306. Maganda umaga, Luzon, Visayas, and Mindanao. Let me know what you feel right now that there is... another bagyo. Meron po tayong bagyo. If you weren't here during the first hour of the show, first podcast of the program, we have the Tropical Depression Quiapo, spelled as K-I-Y-A-P-O, Quiapo, not the Q-U-I-P, you know, not that. It's K-I-Y-A-P-O. Quiapo. Yan ho ang ating bagyo ngayon at na nakatas nga ho ang Philippine signal number 1 sa ibang parte ho ng bansa ho ano. And I already gave this to you earlier, so take care. Kung kayo lalabas today at affected kayo sa mga lugar kung saan nakatas ang signal number 1, ingat-ingat po. Pero yun yung sinasabi ko eh. Yung mga nakarang araw na wala pa hong bagyo, nilulubog na ho tayo ng baha. What more now that we have this tropical depression? Eh, meron ho tayong sama ng panahon. Okay? Sige, 7:49 oras sa buong Pilipinas. Before we continue, of course, we thank our sponsors, and one of them is Delish Cheese Dill Pizza. If you're craving for pizza, you better go to any branch of Del Shizo and try their pizzas for as low as 229 pesos only. If you're looking for a new business, probably you might want to inquire to them dahil malapit na muli silang magbukas for franchise. So we suggest you follow them on Facebook, Del Shizo Dough Pizza. Okay, 7:49. We have a new position for dating Albay Representative Joey Salceda. He formally assumed office as the chief of Presidential Legislative Liaison Office. It's PLLO, with the rank of secretary rather than the supposed undersecretary. Salceda took his oath of office before Executive Secretary Ralph Recto in Malacanang, and Malacanang confirmed last Tuesday that PBBM appointed Salceda as PLLO secretary more than a month after the veteran Bicolano lawmaker himself hinted at taking a very high position in the administration. And as a new head of PLLO, Salceda shall serve as a conduit between Malacanang and Congress, primarily tasked with monitoring the progress and eventual passage of the priority legislation of PBBM. And this marks Salceda's return to the cabinet after almost two decades. Noong kasing panahon ni dating presidenteng Gloria Macapagal Arroyo, he was appointed as a presidential chief of staff in 2007. So let's see paano makakatulong itong bagong posisyon para kay dating Congressman Joey Salceda to the country. Salceda thanked Marcos for his trust and confidence, as well as Executive Secretary Ralph Recto, which is one of his longtime colleagues in the House of Representatives. It's 7:51. Yan ho ating oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. For your greetings and requests, hurl them over. So 0967-069-5768 or 0908-516-4466. It's time for our Instant Shoutout. Comment na sa ating Facebook Live, ha? Facebook.com/GV991 or text me. Speaking of text messages, I want to say good morning to 3345. Milagros, maganda umaga sa iyo. Ganoon na rin kay RV Lopez at sa kanyang beautiful wife na si Ma'am Lilia Lopez ng Maliwalu Elementary School. Maganda umaga po. Sabi ni 9226, pasyara daw kay Boss JD. Pabaliwag daw siya today. Galingan mo daw magbenta. Good luck. Ano ba binabenta ni Boss JD? Hello din kay Ma'am Aida Carano to Ma'am Jane, Mary Jane Nagkawili David. Good morning. At sa mga ka-vibes po natin dyan sa Barangay Pampang, sa Purokdos, particularly to the David family, Bornok, Jang, Kim, Kenny, Bubbles, and Kurt ng Purokdos. Thank you for listening. At sa mga po niya na nanonood from Canada, to Dominique, Luke, Leona, Rafa, Coco, and Riley. Hello din kay paring Harold Tiglao Miranda. Good morning to you. It's 7:52. It's time for our top three headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Lee Prosecutor Gervais Luistro, pinagtanggol ang prosecution panel na puna o sa puna ni Senator Judge Robin Padilla. So, umanay one-sided na presentasyon sa impeachment trial.
1: The morning round of headlines.
0: DCO Joanyos na suspect sa online bomb threat sa mga paaralan sa Bulacan, arestado sa Nueva Ecija.
1: The morning round of headlines.
0: Isang ina sa Tarlac inaresto ng NBI dahil sa umano'y online sexual exploitation ng sarili nitong mga anak.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Dinebensahan ni Lead Prosecutor Gervais Luistro ang papel ng prosecution panel matapos punahin ni Senator Judge Robin Padilla ang umano'y pagiging one-sided ng kanilang presentasyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginiit ni Luistro na tungkulin ng prosecution na ilahad ang kanilang mga ebidensya at patunayan ng mga alegasyon laban sa respondent bilang bahagi ng proseso ng paglilitis. Sa isang press conference, sinabi ni Luistro na bahagi ng sistema ng paglilitis ang pagiging masigasig ng prosecution sa pagharap ng kanilang mga argumento at ebidensya. Anya, hindi trabaho ng prosekusyon na maging tagapagtanggol ng respondent dahil ang kanilang mandato ay ipakita ang panig ng kasong kanilang iniharap. Nagugat ang usapin matapos punahin ni Padilla ang presentasyon ng prosecution panel, partikular ang paghahain ng kanilang mga testigo at mga katanungan ukol sa kredibilidad ng ilang personalidad na nais nilang iharap sa impeachment court. Ayon kay Padilla, dapat tiyakin na magiging patas ang proseso at hindi lamang nakatuon sa isang panig ang paglilitis. Samantala, humingi naman ang paumanhin si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan kay Padilla matapos ang naging reaksyon niya sa loob ng session hall. Ipiniliwanag pa ni Capunan na ang kanyang naging tugon ay isang likas na reaksyon lamang bilang abogado at wala siyang intensyon na bastusin ang senador. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, inaasahang magpapatuloy ang magkabilang panig sa pagharap ng kanilang mga argumento at ebidensya. Patuloy namang binabantay ng publiko ang mga susunod na kaganapan sa impeachment court.
1: The morning round of headlines.
0: Inaresto na mga otoridad ang isang 18-anyos na suspect sa Barangay Hilera, Jaen, Nueva Ecija nitong Martes ng gabi kaugnay ng sunod-sunod na online bomb threat na nagdulot ng pangamba sa pampubliko at pampribadong paaralan sa San Ildefonso, Bulacan. Isinagawa ang pag-aresto matapos ang isang intelligence-driven operation na pinangunahan ng San Ildefonso Municipal Police Station sa pakipagtulungan ng Talavera at Jaen Municipal Police Stations. Ayon kay Central Zone Police Director Brigadier General Jess Mendez, mabilis na natukoy at natuntun ng mga otoridad ang suspect ilang oras lamang matapos kumalat sa internet ang mga bomb threat na naipost noong July 20 at 21. Nagdulot umano ang mga naturang banta ng matinding pangamba sa mga estudyante, guro at mga magulang dahilan upang agad na ikasa ng kapulisan ang isang manhunt operation. Nasamsam din ng mga operatiba ang isang cellphone na pinaniniwala ang ginamit sa pagpapakalat ng mga online bomb threat. Sunod na isa sa ilalim sa digital forensic examination ng Provincial Anti-Cybercrime Unit upang matukoy ang iba pang posibleng ebidensya kaugnay ng kaso. Kakaharapin ngayon ang suspect ang mga kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o Anti-Bomb Joke Law, Article 282 ng Revised Penal Code at Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act. Samantala, muling nagbabala ang Philippine National Police na may kaakibat na mabigat na pananagutan ang pagpapakalat ng bomb threat online man o sa anumang kaparaanan.
1: The Morning,
0: inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang ina sa Concepcion, Tarlac matapos umano nitong gamitin ang sarili niyang dalawang batang anak sa online sexual exploitation kapalit ng pera mula sa mga dayuhang kliyente. Isinagawa ang operasyon matapos ang joint investigation ng NBI Violence Against Women and Children Division at U.S. Homeland Security Investigations gamit ang isang entrapment operasyon. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, ginamit umaroon ng suspect ang application na WhatsApp upang makipag-ugnayan sa mga dayuhang kliyente at ialok ang kanyang mga anak na siyam at tatlong taong gulang para sa online sexual activities. Nagsimula ang imbestigasyon noong Disyembre matapos makatanggap ng impormasyon ng mga otoridad mula sa U.S. Homeland Security Investigations. Sa bisa ng search warrant mula sa Regional Trial Court Branch 113 ng Concepcion, Tarlac, isinagawa ang operasyon sa bahay ng suspect kung saan siya umano'y nahuling sangkot sa naturang gawain kapalit ng bayad sa digital wallet. Narecover ng maoperatiba ang dalawang cellphone na naglalaman umano ng mga mensahe at call log mula sa mga numerong may kaugnayan sa ibang bansa. Samantala, isinailalim na sa protective custody ng Municipal Social Welfare and Development Office ang dalawang bata para sa kinakailangan medical at psychosocial intervention. Kakaharapin ng suspect ang mga kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act at Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Patuloy rin ang investigasyon ng NBI upang matukoy kung may iba pang individual na sangkot sa naturang insidente.
1: The Morning Roundup.
0: Oras sa buong Pilipinas, 7:59 ng umaga. Yan ho ang ating mga tampok na balita today. Pahabol na pabate kay Divina Quizon Tantoy na nanonood mula sa Southern Leyte. Oy, kumusta ho kayo dyan? Hello kay Ma'am Catherine Santos at pabati daw ang kanyang mga apo, sina Cassie Austin at Kaylin. Pa-play daw ng You and I by Kenny Rogers. So mamaya yung mga requestunin nyo ha. Thank you and God bless po sa inyo. Kay Aldrin Day Alicante, maganda umaga sa iyo. Siya, ang oras ho natin, alas 8 na ho ng umaga. Time check brought to you by Solmix Advance. Magbabalik po ang The Morning Roundup with your requested songs dito lang sa GV99.1, your good vibes.
2: Hey, good vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.